0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: sabi niyan?
1: Si Papa po.
2: Ay nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
1: Ay, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Andami kasi niyang problema eh.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas misang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
3: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: Ah eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Kusina natin!
2: Anak, sino may sabi niyan?
1: Si Papa po!
2: Ay, nako! Huwag ka nga magpapaniwala doon! Wala naman multo doon eh! Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig!
1: Ay, yun lang!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: yun lang!

0: you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa math.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa math. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hi, I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Yara!
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Nay, hingi po sana ako ng 500.
4: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
3: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
4: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio. Pinoy Classic.

Ano daw bang update sa mga nagbabagang balita? Ay, gusto niyo mag-update ako, maski headline lang? Sige, mag-update ako sa inyo. Headline lang, ha? Basta headline lang, wait lang. Sige, tirahin natin yung mga headline. Ayaw ko nang basahin yung mga headline tungkol sa Senado. Bahala sila sa buhay nila. Ito lang. Yung nasawi sa lindol na 7.8 magnitude. Umakyat na daw sa 38. Kamara! Naghahanda na daw sa sona ni Pangulong Marcos. What? Baka malala ang laman niyan. Ano ang state of the nation? Wow! Malala! Naku! Paano kaya ilulusot ng Pangulong Marcos ang state of the nation? Anong estado ng ating bansa? Dalawang malakas na aftershocks naranasan sa Sarangani. Alam mo ba yung aftershock na daw yun ay umabot din ng 5.8 yata na magnitude. Oh, grabe no. 562 million daw ang pinsala sa infrastruktura. Mga gusali, ganyan, mga structure na napinsala ng lindol. Bakit kaya walang pangalan ang lindol? Ano? Walang pangalan ng lindol. Oo nga no. Dapat pala may pangalan ang lindol para maalala kung anong lindol yung ano. dapat pala may pangalan na lindol, ano? Oy, baka marinig nila yan mamaya. Pangangalanan na naman nilang lindol. Yon daw, umabot na daw sa ano? Umabot na daw sa 41 ayon sa GMA News. Oh, ito siguro yung pinaka-latest. Umabot na daw sa 41. Ang lindol, ano daw? Ang biktima ng lindol ang namatay dahil sa lindol. Yon, 41 na daw ayon sa GMA News. Yung 38 na nakita ko ay sa kabilang news agency yon. Oh, grabehan no. 41, buti kamo, hindi pa nakapasok yung mga estudyante sa loob ng classroom. Ano pa ba ang mga headline ngayon? Lalaking nagbantang ikakalat ang private videos at larawan ng ex-girlfriend, arestado. Oy, ano yan? Extortion ba yan? O blackmail? Naku, bawal yan. Years old na person with disability patay sa bugbog ng anim na minor na edad. What? Sa Parañaque City, daming ganyang mga nangyayari ngayon. Ito pa, bagong silang na sanggol nakita sa loob ng Negros Occidental. Ano daw? Nakita sa sako pala sa Negros Occidental. Oy, yung mga hindi ready magbuntis, oy. Ito, ready to eat chicken breast na mababa sa taba at calories, patok ang kita. Yung breast daw ang mababa ng taba at saka calories, yung breast, hindi yung legs. Ay, nako. Dating pulis na si Dumlaw, nautak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean national na si G ano paano pa to bigkasin? G Ik Joo.
Di it do. Nadakip na. Uy. Pagbabasa daw ng 30 minutes kada araw, nakakapanghaba, ano daw? Nakakahaba daw ng buhay ayon sa pag-aaral. Eh, nagbabasa naman ako ng 30 minutes sa isang araw. Facebook nga lang. Hindi daw, sa libro daw yung book. Sabi ng Philippine Statistics Authority, mga Pinoy na walang kayod, dumami nitong Abril 2026. Mga Pinoy na ayaw kumayod, yun ang ibig niyang sabihin. Dumami daw ngayong Abril 2026. Ayon mismo yan sa PSA. Oy, grabehan yan. Mga ano dyan, mga walang kayod. Umaasa lang sa ayuda. Oy, gising! Ano ibig sabihin na ano? Ano ba ang datos kasi? Teka lang nga, basahin ko lang nga. Nadagdagan ng mga Pilipino na walang trabaho ngayong Abril 2026 hanggang nadagdagan ng ano daw ang bilang ng mga naghahanap ng mapapasukang trabaho. Bumaba naman ang antas ng oportunidad sa bansa ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Martes. Umabot sa 2.41 milyong Pilipino ang nasa working age. Uy, nasa working age pero ayaw magtrabaho. Oh, noong Abril 2026, itong nakaraang Abril, katumbas yan ng 4.7 na unemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa 2.06 milyon na walang trabaho na naitala sa kaparehong buwan ng nakaraang taon na may 4.1 unemployment rate. Oh, nung nakaraang taon daw, 2.06 ang walang trabaho. Pero ngayon, nitong Abril ay 2.41 million. Ihambing sa 2.06 million. Ihambing mo din yung 4.7 ngayon sa 4.1 noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Ito rin ang pinakamataas na unemployment rate tuwing buwan ng Abril mula pa noong 2022 nang umabot sa 5.7% ang walang trabaho. Nagpapakita ito na 47 sa bawat 1,000 katao sa labor force ang walang trabaho o pinagkakakitaan sa naturang buwan. Mayroong ding humigit kumulang 240,000 na mga bagong pumasok sa labor force at karamihan sa kanila ay mula sa grupo ng edad na 15 hanggang 24. daw yung mga bagong labor workforce. Labor force. 15 to 24. Paano pumasok yung 15? Nakala ko ba 18 dapat ang dapat i-employed? Anyway, ayan. Mas dumami daw mga classmate ang mga Pinoy na walang trabaho maski ang edad nila ay dapat nasa trabaho na. Nasa 2.41 million. Oh, 2.41 million na Pilipino ang nasa working age pero ayaw kumayod. Ayon mismo yan sa PSA. Ang balitang yan ay nasa GMA News. Oh, ano? Dami kasing umaasa sa ayuda eh. Alam nyo, makwento ko lang sa inyo, no? Alam nyo yung ayuda na yan. Masyadong maliit yan. Kung ihambing doon sa pwede nyong kitain kapag kayo ay kumayod. Magkano lang naman yung kikitain nyo? Magkano ba yung kinukuha nyo sa ano?
magkano ba yung kinukuha nyo sa ayuda? 3,000 ba? 4,000 ba? O sige, pagpalagay na nating 6,000, ganyan. O, eh kung nagtrabaho ka, 6,000 lang bang kikitain mo sa isang buwan? Maski pa below minimum wage yan. O, pag pinasahod ka ng kunyari 400 sa bawat araw, o mababa na yan sa minimum wage na 500. Eh kung halimbawa 22 days ka nagtrabaho, o di mas mataas na makukuha mo. Eh kung nagtrabaho ka pa ng Saturday Sunday ganyan. Oh, eh kung pumasok ka naman sa minimum wage 500 times kunyari ay Lunes hanggang Sabado ka papasok. Oh, di pagpalagay natin na 26 days. Oh, makakasahod ka ng 13,000 sa isang buwan. Okay, kesa naman aasa ka lang sa 6,000 o 5,000 kung magkano man yan, kasi hindi ko alam kung magkano eksaktong nakukuha nyo. Maliban lang kung kumikita ka ng kumukuha ka ng ayuda dahil wala kang trabaho, at kung meron ka ng trabaho, disqualified ka na. O yung ibang tamad, ayaw na magtrabaho. Ay nako. Sige. Sana ano, no? Sana magkaroon kasi na mas maraming oportunidad. Yung iba kasi, maski naghahanap ng trabaho, wala din mahanap na trabaho. Pero huwag ka. Ako bilang employer, kapag nagpapaskil kami ng magtatrabaho, cleaners, ganyan, janitor, yan, karpintero, ganyan, ang hirap din maghanap. O katulad ng naghanap ako ng anong tawag diyan, farm worker nung nakaraang buwan, nagpapaskil ako, kailangan ko lang ng magdilig ng halaman, magdilig ng punong kahoy, mag-alaga ng manok, magpakain lang ng manok at saka magdilig ng halaman, ganyan. Aba, mantakin mo, walang nag-apply. Walang nag-apply. Walang nag-apply. Maski ang ipapasahod ko dyan minimum wage. Mantakin mo, walang nag-apply, guys. Ganun kahirap maghanap ng trabaho. Ganun maghanap ng trabahador. Yun na ibig sabihin. Kasi yung iba, wag na. Meron naman daw ayuda. Yan lang yung mga balita na alam kong importante. Hindi importante sa akin yung mga balita tungkol sa ano, sa Senado. Escape na yan. Pass kung balita tungkol sa Senado. Makapa-high blood lang. Mabubusit lang kayo kung ang babasahin ko ay balita tungkol sa Senado. Mga maraming ogag dyan. May kanya-kanyang personal na intensyon. Ano tawag dyan? May plano ang bawat isa. Kaya bahala na kung sino ang kanilang kakampihan. Kamusta naman po ang pangalawang araw ng inyong pasok, mga classmates? Siguro naman medyo nakapag-adjust na yung mga estudyante na medyo nahirapan nung unang araw sa pasok. Okay na ba? Hindi na kayo umiiyak pag pumapasok sa paaralan, lalong-lalo na yung mga kindergarten? Unang linggo yan, iyakan pa yan. Alas 6:42 ang ating oras. Magandang umaga sa mga listeners natin sa Ilagan City. Magandang umaga din sa mga listeners natin sa Rojas, Isabela. Mga listeners natin dyan sa Tumawini din, ha? Nakikinig sila ng Tops Radio Ilagan. At yung Makaratig Bayan. Mga listeners natin sa Burgos at Gamu, Isabela. Good morning!
Ganun na rin po yung mga nakikinig dito sa may Kawayan City. Good morning po. Mga nakikinig dito sa Alicia Isabela at Karatig na Bayan. Mga taga Tiyage, mga taga Ngadanan. Avisala Esma po sa inyo. Mga taga Ifugao, mga taga Apayaw. Good morning! Ang aking pagbati sa mga taga Santiago City, mga taga Cordon, mga taga Quirino Province. Magandang morning! Maraming lugar sa Quirino Province ang naabot ng ating wild signal. Kaya good morning po ang aking pagbati. Good morning kay Kuya Levi's. Good morning, Avisala Esma, Kuya Levi's. Magandang umaga din sa lahat po ng mga Philippine Army Reservist. Sa aming mga officers, magandang umaga kay Major Marlon Velasco. Kay Second Lieutenant Ruby Lopez. Good morning, ma'am. Kay Ma'am John Labastida. Good morning. Kay Captain Labastida. Good morning. Magandang umaga din kay Major Tabios. At syempre, good morning kay Captain Felebrico. Kay Doc Runs, good morning din. Doc Runs, Mano, good morning. Good morning din kay Major Maglalang. Good morning, Major Maglalang. Ang director ng CDC, 202 CDC. Good morning din siyempre sa aming mabait na mga staff ng 202 CDC. Good morning kay Sir Raymond Casasola. Good morning, sir! At good morning din kay Sir Raymond. Yan. Ay, ano tawag dito? Sir... Nakalimutan ko. Kay Sir Aragon nga pala, good morning! At siyempre, good morning kay sa aming group, group commander. Magandang umaga kay Colonel Pagunuran. Magandang umaga po. Avisala Esma sa lahat po naman nakikinig ngayon. Meron tayong mamaya pag-uusapan, pero patugstugs lang muna ako, classmate, ng isang medyo pampagising para bago tayo magkwentuhan maya-maya lamang. At siguro naman ni ready kayo makipagkwentuhan sa akin. Ano? Ah, sige. Mainit muna na legs. Hot legs. Rod Stewart at 646 on Tom's Radio. Hot legs. Pag maputi. Tapos makinis. Tapos makinis ang paa.

0: Yan lang. 6:51 ang ating oras, classmate! Kaaga-aga pag nakakita ka ng hot legs, oh. May kukuwento ako sa inyo, lalong-lalo na sa mga estudyante at mga nagpapaaral. Yan, magandang umaga po sa inyo. Pero bago yan, sige, sa pangkanta mula kay R. Kelly.
1: Nah, usually I don't do this.
0: Ignition, guys.
1: Go ahead on, break them off with a little previews of the-

we got 6 minutes before 7 in the morning. Taylor 107.1 and 107.9 Tops Radio. R. Kelly with Ignition. And this is The Breakfast Show with DJ Noni. Ay, abang-abang lang tayo kay Mr. M. Meron akong ikukwento sa kanya mamaya. At yung mga kabataan dyan na nakikinig. Ano po ba ang ano nyo? Ano po ba ang inspirasyon nyo na mag-aral? Inspirasyon nyo ba yung kapitbahay nyo? Inspirasyon nyo ba yung mga kapamilya nyo, mga tito nyo, mga kuya nyo, mga kamag-anak nyo na nakapag-aral? O inspirasyon nyo ang yung tipong ikaw pa lang ang mauuna makakapag-aral sa inyong mga magkakapatid o sa inyong mga magpapamilya, magkakapinsan, ganyan? Ano ba sitwasyon nyo? Mamaya kukwentuhan ko kayo, classmate. Ay, nako. Dito muna tayo. Medyo luma, pero nako, maraming nagbabago ngayon. Maraming nagbabago, depende sa sitwasyon. Ay, Mike Luis with Iba Ka Na Pala Ngayon. Nako! Kung minsan, pera ang nagpapabago ng ating buhay. At kung minsan naman, mabait ka dahil alam mong may mapapala ka dun sa tao. Huwag ganun!

daming nagbabago. Di ba pwede kung ano yung tamang gawin ay yun ang gagawin? Na yung tipong maski ano mapapala mo sa yung mga kaibigan, ganyan. Humuhugot na naman si Nonay mo.

Sige, dadako na tayo dun sa kwento ko sa inyo. Sa mga estudyante na nakikinig dyan, good morning po sa inyo. May ano lang po ako sa inyo. Tanong ko lang sa inyo kung anong inspirasyon nyo. Ano ba inspirasyon nyo para kayo mag-aral ng mabuti, para kayo ay magpursigi sa pag-aaral? Ano ba inspirasyon nyo? At kung kayo mga magulang, ano ba inspirasyon nyo na pag-aralin ng mabuti, magpursigi para makapag-aral ang ating mga anak? Time check muna tayo bago tayo tutuloy. 7 o'clock. Sige, kanya-kanya po ng sitwasyon sa buhay. Yung iba po kasi mga classmate, lalong-lalo na yung kagaya kong galing sa liblib na lugar nung araw. Throwback Thursday ngayon, kaya tumo-throwback Thursday tayo, usapang nakaraan. Yung tipong yung mga kapitbahay mo, yung tipong mga nakapaligid sa'yo, ay meron silang iisang opinyon. At yung opinyon na yun ay sinasabi na hindi importante na makapag-aral ka. Ganyan. Hindi importante na ikaw ay pupunta sa kolehiyo. Ganyan. At yung iba nga, kapag nagtapos na ng high school, doon sa lugar na dating pinagmulan namin. Pero iba na ngayon, iba na ngayon. I'm talking about yesteryears. Yesteryears. Yung tipong hindi kanila ipupush na mag-aral sa kolehiyo, ganyan. And then, ang sabi ko naman sa sarili ko, basta gusto ko mag-aral. Ganun lang. Alam ko bakit gusto ko mag-aral. Ang tatay kasi namin nung araw, kung hindi ka mag-aaral, kung hindi ka papasok sa school, utusan ka sa bukid, mag-araro ka sa bukid, ganun. Kung tamad ka, di mag-aral ka na lang, papasok ka sa trabaho, ganun. Ay, sa school, ganyan. Kung ba ang surroundings mo ay sinasabing hindi importante mag-aral ka? Malaking ano yan? Malaking dagok para ikaw ay magpatuloy. Kung nakayanan mo mag-aral, maski yung mga kakilala mo ay yung mga idol.

family friends ay puro nakapagtapos sa pag-aaral. Yun, madali lang yun. Yung tipong matik na kaagad sa'yo na kailangan mo mag-aral. Automatic yun. Pati pamilya mo, susuportahan ka nila na, oo, kailangan mo mag-aral. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin. Tingnan mo yung mga pinsan mo. Nakapagtapos sila sa pag-aaral. Nakakahiya naman kung hindi ka makapagtapos sa pag-aaral. O, diba? Ganon! Yun ay another inspiration. Magpupus sa'yo para ikaw mag-aral ng mabuti. Diba? Yung isang senaryo ko kanina na wala nakapag-aral sa pamilya, wala nakapag-aral sa kapitbahay, wala nakapag-aral sa mga family friends. Pero may idea ka kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo kapag nakapag-aral ka. O di, yun ang medyo mas mahirap-hirap. Eh kung nalagpasan mo yun, eh di wow! Diba nga? Ay nako... Kung ang kahirapan ang nag-push sa'yo para mag-aral ka ng mabuti, eh ano yan, matinding panghahawakan yan para ikaw mag-aaral ng mabuti. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Meron kasing mga estudyante na may kaya, hindi nila nararamdaman kung gaano kahirap ng buhay, hindi nila nararamdaman kung gaano kahirap kumita ng pera. Sasabihin nila, mayaman naman si mama, mayaman naman si papa, mayaman naman ang aming angkan, mayaman naman ang aming mga lolo at mga lola. Marami silang mga ari-arian. Mabubuhay ako. Ganon! Yung feeling mo ay nakasandal ka sa pader. Ganyan? Naku! Yun ang medyo nakakalungkot na malaman. Na marami din mga may kaya, mga professional lang, mga magulang na hindi rin naman talaga nagtapos. Ikaw ba, classmate? Ano ang nakakapag-inspire sa'yo para magtapos sa pag-aaral? O sige nga, basta nung kami nag-aral, ang nakapag-inspire para magtapos sa pag-aaral ay katamaran. Tamad kami pumunta sa bukid, kaya pumasok na lang sa school. Aminin mo, Doc Ray. Si Doc Ray, mas tamad pa yan sa akin. Wednesday pa lang ngayon, sorry. Akala ko Thursday ngayon. Wednesday pa lang ngayon, sorry naman. Wednesday pa lang ngayon, akala ko Thursday. Tuloy si Doc Ray, sabi niya, naka-live ka ba? Bakit Thursday sinasabi mo, Wednesday ngayon? Sabi ni Doc Ray. O nga pala, no? Wednesday pa lang ngayon. Iniisip ko kasing Thursday. Excited ako sa Thursday. sorry naman. Sige, balikan natin yung sinasabi ko. Ang isa sa nagpatulak sa amin na mag-aral. Tamad kami magtrabaho sa bukid. kanya-kanya lang yan ng ano, kanya-kanya lang yan ng sitwasyon sa buhay. Si Doc Ray nga, inuutusan nun pupunta sa bukid, ayaw niya eh. Gusto niya magluto lang sa bahay eh. Ayaw din niya magpastol ng kalabaw, ayaw din niya magpastol ng baka, ganyan. Kaya kayo mga kabataan, tingnan nyo na mabuti, ano? Lahat ng sitwasyon na sinabi ko ay pwede namang makapagtapos ng pag-aaral. Pwede namang magpupush sa inyo para mag-aral. Ang problema mo lang, kung ikaw mismo na estudyante ay kulang ng pursigi, kulang ng determinasyon para makapag-aral ka. Kung yon ang nawala, determinasyon! Walang mas malaking pangarap. Maraming pangarap din naman yung mga hindi nagtapos sa pag-aaral. Kaya lang, ibig ko sabihin, medyo mas maluwang ang oportunidad kapag ikaw kasi nakapag-aral. Ganyan. Makasasabihin na naman ng mga bashers dyan na...

0: na ina-underestimate ko yung mga hindi nag-aral. Hindi ganun na ibig sabihin. Yung mga hindi nag-aral, edi okay na yan. Basta galingan na lang sa diskarte sa buhay. Ang daming nag-asenso, daming umasenso, na hindi naman talaga nakapag-aral. Ganun lang yun. Iwas-iwas sa disturbance, iwas-iwas sa barkada, iwas-iwas sa kung anong pwedeng anong mga sagabal sa pag-aaral, ganyan. Iwas-iwas din para kahit papaano, mas smooth ang iyong pag-aaral. Kung marupok ka, edi huwag ka muna mag-boyfriend. Kung marupok ka, di ka muna mag-girlfriend. Kung medyo hindi ka marunong mag-control sa disiplina mo, huwag ka muna magbarkada ng matinding ano. Ganun lang yun. Yan, mag-aral ng mabuti para hindi ikaw ay kakanta ng Doon Lang. Itong kanta na to medyo may patama din eh, no? Nonoy Zuniga with Doon Lang. Puro ano...
1: Kung natapos ko ang aking pag-aaral,
0: pakinggan niyo.
1: Isinsanay mayroon na akong dangal.
0: Maski naman hindi nag-aral,
1: ay haharap sa'yo at ipag-iayabang
0: ganon
1: sa panaginip.

0: You know.
1: Ano ba talaga time check mo na ano? Na papasok? Huh? Para next time di na ako umasa na papasok ka nang before 7 o'clock. Kasi kahapon nangako ka na papasok na 7 o'clock.
0: Sorry.
1: Sorry ka dyan. Yun na classmate, basta sinasabi ko, depende ng sitwasyon yan. May sinasabi din si Ma'am Pasing na ano, nag-text si Ma'am Pasing, sabi niya, ang inspirasyon ko, ang nag-push sa akin na makatapos lahat ang 10 kong anak. Ano daw? Ako no name, ang inspirasyon ko makatapos lahat ang 10 anak ni Alex. 5 na ang nakapagtapos. At 4 years old ang anak ni Maestra. Ano daw? Sila ang mga precious gems ko. Thank you Lord, sabi ni Ma'am Pasing. You know? Oh, di ba? Yung 10 anak ang paaaralin mo. Naku, baka alas 3 pa lang nagising ka na. Ma'am Pasing. Alas 3 pa lang natapos ka na.
0: Todo pa yun, no?
1: Gising ka na kaagad kasi ang dami mong papaaralin. Ganyan. Pag maraming umaasa sa'yo, eh nako. O basta wag lang magkasakit. Kasi pag ikaw nagkasakit, alam na this, alam na that. Kinuuna kasi yung kalusugan pag nagkataon, pag nagkasakit ka, kunyari, may budget para sa pag-aaral, may budget para sa mga bagay-bagay. Pag ikaw nagkasakit, nakaw, mapupunta lahat yan sa pa-ospital, mapupunta lahat yan sa gamot. Oh, yun na nakakaano, yun na nakakalungkot na sitwasyon. Ay, ingatan nyo yung mga kalusugan nyo at maraming namomroblema dahil sa kalusugan ngayon. Lalong-lalo na ngayon, kamo. Dahil daw sa mga kinakain. Ewan ko kung totoo. Dahil daw sa kinakain. Kaya marami ng sakit. Pero, tinan mo yung mga walang makain. Walang sakit.
0: Meron pa rin noon eh. Kala mo lang wala. Pero meron. Walang makain eh. Ibig sabihin, kumakalamang tiyan, ulcer ang abot mo niyan.
1: Wala kaya silang sakit. Wala kaya silang cancer. Ulcer lang.
0: Oh, ulcer.
1: Tinan mo yung maraming pambili ng, ano, ng mga hotdog, ganyan. Mga processed meat, ganyan. Tinan mo, sila yung nagkakaproblema. Kaya mas maganda wala ng pera. Huwag na tayo matrabaho. Agad na umaga sa mga teachers nga po pala na
0: yes.
1: Pangalawang o pangatlong araw na ngayon. Merkules pa lang ngayon. Akala ko Huwebes na kanina.
0: Merkules pa lang ngayon.
1: Bakit parang ang bagal ng araw ngayong week na ito? Merkules pa lang ngayon. Akala ko Thursday na. Sinita tuloy ako ni Doc Ray. Akala ko Thursday kasi ngayon eh. Kaya sabi ko, usapang nakaraan to kako. Eh, hindi pala. Wednesday pala ngayon. Tininang ko yung aking calendar ay Wednesday nga naman talaga. Oh. Good morning ka Ate Che. Magandang umaga kay yes. Doc Joshua. Siyempre kay Ate Kay, Ava and Raya. Magandang umaga.
0: Morning po ma'am sir.
1: Ingat-ingat po kayo dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning na rin ang aking pagbati sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Santiago City. Good morning kay Ma'am Angie. Good morning
0: yes,
1: Ma'am Angie.
0: Good morning
1: Angie.
0: Po ma'am.
1: At ewan ko kung kailan ko magkita si Ma'am Angie. Lugaw tayo Ma'am Angie. Yahoo! I-date ko nga si Ma'am Angie ng ano? I-date ko nga si Ma'am Angelina Sevilla ng Lugaw. Mga gustong mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated.
0: Yes.
1: Ongoing pa rin po ang aming enrollment at ito ay magtatagal hanggang June
0: 15.
1: Malapit na yon.
0: Limang araw na lang.
1: Kailan ba yon? Sa
0: Monday.
1: Monday next week. Yan po ang last day of enrollment namin. Monday next week.
0: Yes.
1: Huling araw ng validity ng inyong reservation din. Kapag kayo ay naka-reserve, may reservation kayo, hanggang June 15 na lang po ang validity niyan. Dahil pagkatapos ng June 15, hindi nyo na yan makiklaim na meron kayong slot. Dahil ibibigay na po yan, pag lumagpas kayo ng June 15, ibibigay na po yan doon sa mga hindi nakakuha ng slot. Pero pag halimbawa may available pa na slot at mag-enroll kayo, pwede naman mag-enroll maski July 20 pa, July 30 pa, pwede naman kayo mag-enroll. Yun nga lang, meron na kayong late registration fee. Malaki-laki yan, 2,000. Malaki-laki yan, late registration fee natin. Kaya tingnan nyo, ha? June 15 na lang po aming enrollment period. Ayan. At yung mga gusto pa hong humabol sa scholarship, sa atleta?
0: Yes, enroll na.
1: Mga naka-gold at mga naka-silver sa Palarong Bayan, dito sa Alicia, pwede kayong mag-enroll sa TAPS. Libre tuition fee kapag gold medal o medalist.
0: Yep, yep.
1: At 50% naman na discount kapag kayo ay naka-silver o silver medalist. Okidoki.
0: Okidoki.
1: Kung kayo ay pambansang, ano daw, Palarong Pambansa player, eh matik. O, dili kaya'y Cabra players.
0: Okay.
1: Matik.
0: Matik yan.
1: Maliban sa scholarship nyo, ay meron pa kayong allowance every time na pumupunta kayo sa mga palaro?
0: Every time na nanalo.
1: At every time na nananalo.
0: Nanalo sa isang, basta gold, no?
1: Yeah.
0: So, galingan nyo.
1: Ibebenta nyo ang inyong gold sa admin office.
0: Apo.
1: At bibigyan kayo ni Ma'am Jo ng ano. Pati yung mga pumunta ng palaro.
0: Mga
1: Kavra, mga area meet, may mga allowance yan maski paalis pa lang, hiwalay, hindi pa nananalo, may allowance na agad.
0: May tatlo tayong palarong pambansa ngayon, Nonim.
1: May palarong pambansa tayo.
0: Oh, tatlo.
1: Yan. Congratulations sa inyo.
0: Yes.
1: Lahat ng incoming grade 11 ay doon po mag-i-stay sa aming bagong campus. At kung gusto nyo masilip, silipin nyo lang muna sa labas kasi busy pa po kami sa loob. Sa labas lang muna kayo tumitingin. Kasi ano?
0: Di pa tapos yan.
1: Di pa po tapos yan. Kasi yes. Pukpukan pa lang po ang aming pagpapaayos. Okidoki?
0: Okidoki.
1: Okidoki. Kami magpapaalam na classmates, 7:20 ang ating oras. Kami magpapaalam na. Mr. Rem, magpaalam ka na.
0: Yes, papaalam lang yung pinasayin sa pinalo din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
1: Try mo lang next time pag aabot ka ng before 7 o'clock.
0: Okay.
1: DJ Noname is saying goodbye for now. Anytime po ay babalik kami sa radyo. Basta tutok lamang po. TAPS Radio Alicia, magandang umaga.
0: Yes, morning po.
1: At sa lahat ng aming mga campuses. Enroll na! Ngayong araw ng Miyerkules, I stand corrected. Hindi pala at Huwebes ngayon. June 10, 2026.
0: Yes.
1: Lutang lang. Good morning! Maraming salamat kay Doc Ray.
0: Yes, good morning.
1: Good morning
0: po
1: kay Ma'am Jo. Good morning and siyempre kay Sian, kay Ate Cecil. Magandang umaga.
0: Morning po.
1: Ang Ate Cecil na napaka-pasensyosa sa amin. Ang aming kasama sa school, kasama sa bahay. Salamat! 7:22! Bye-bye!

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.